0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:33. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: That song was brought to you by Cereal Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: This is Heart 92.7
2: Heart FM time. It is now 6:30.
3: Cereal Idol cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
9: It's a party we can do.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 8:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 3.700 FM Cagayan de Oro City, 3.700 FM Bukidon. Hey, weekend, 14 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program, Pinoy Heart. This be a very beautiful Monday morning. Ano pa nga ba? 25 na po sa buwan ng Mayo. Ah, limang araw na lamang. Papasok na si Junyo. Brand new day today, brand new set of blessings, siyempre ba brand new set of music. OPM the hits tayo ha, ang ano siyente? Ano pa nga ba? Sanay na kayo siya niyo. Sa lahat ng mga sweethearts natin, laging nakatutok sa atin. Well, my name is Jason, Jason Steele. Ay, sa lahat ng mga gising na dyan ha, oras na para naman eh, maramdaman ninyo ang mga biyaya. Maramdaman ninyo na mahal din kayo ng Diyos. But simply by winning the bugas at yung ating groceries. Ha? Baka ikaw na yun, sweetheart. Kaya naman, ako, manatili nakatutok ha sa lahat po ng mga nandyan sa ikaling din ng mga bahay, yung mga kagigising lamang. Habang hawak-hawak nyo ang isang mainit na tasa ng kape, sige, enjoy nyo lamang yan. Tapos, enjoy nyo yung mga music habang naghihintay ng pangalan ninyo na mabanggit at mabunot na sa ating raffle. Alright? Sige lang, i-text mo na ako, 0961-8924-927. Otro ha, 0961-8924-927. 15 minutes after 5, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with something from Shamrock, Pupil, at marami pang iba. Sweetheart, mayong bundag! Marami lang sa Magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
2: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice. Overload. The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

32.700 FM kagayan de oro city 33.700 FM Bukidnon. We got 29 minutes malipas po ang alas 5 ng umaga. Oras na hatid sa atin ng Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Isang good morning po muna sa lahat ng mga taga-Caramelo. Aga gumising, aga mag-text, aga magparamdam. Magandang morning po sa inyo lahat dyan sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Let's have a positive Monday everyone. It's a beautiful day. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Sino ba Mr. Ryder talaga yan? Magandang umaga, ha? Sa kadlaon pa lang, siya na agad na nasa isipan mo. Ayan!

0: Pinoy. Magandang barangay 17 Burgos del Pilar. Magandang kumagat din, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Tate Nicolas, Mami Elaine, good morning! Maraming salamat pa. Pangabi na muli, ha? Ha? Sa lahat ng mga nagmulat na ng kanilang mga mata, pero ayaw pang bumangon. Teka lang muna. Madali na. Ano bang plano? Plano sa araw na ito, papasok pa tayo, ha? Sa ating mga trabaho. Monday ngayon, sa unang araw sa linggong ito. At syempre pa, galing tayo sa weekend, eh. Dapat condition tayo. Get to work today. Siyempre, isang good morning muna akin na Zaito at lahat ng mga tropa daw niya mula rito sa may Nazareth, sa may 21st. Yun, good morning na good morning din. Hatagang salamat sa inyong pagpaminaw. May bago, ah. Agang gumising din ninyo, ah. Sige lang, tuloy nyo lang inyong paglungag. Ituloy nyo lang mga pagluluto ng inyong mga pamahaw dyan, ha. Ako na balang sa ating mga music. 31 down 5. Commercial break muna tayo sa glad. Little breather for you. Babalik pa ako siyempre. Ang dami mga OPM hits ba na malulupit na sweet pang sasa inyo. Kaya naman, sweethearts, padayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7 FM. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.700 FM, Cagayan de Oro City. 93.700 FM, Pagayon. 5:46, that's the Brown Mount Revival for you. Hitik sa bunga. Ibig sabihin, kinaiinggitan. Kapag daw ka galit sa'yo at visit sa'yo ang kapitbahay mo, ito kasabihan lang to ha. Ang ibig daw sabihin noon, na ba'y naiinggit daw sa iyo o sa kung ano meron ka. Hindi naman siguro lahat, ano? Pero lang din talagang busit na busit at talagang mahirap din talaga makasundong kapitbahay, no? Pero lahat naman siguro na silikin ninyo, sweethearts, ano? Sana naman ikasundo ninyo lahat, no? Hatagi lang yung sudan pirme. Lagi yung dalhan ng ulam, di ba? Para magkasundo. Masarap yung mayroong dito friendly neighborhood, eh. Yung tipong lahat kayo masaya lang. Yung tipong kapag may okasyon, kanyari Pasko o kung ano man, di ba yung nagtatawagan kayo yung nag-a-attend? No? Masaya yung gano'n, yung mga magsilingan na ganyan. Ha? Kaya alagaan mo ang iyong silingan at mahalin mo ang iyong silingan. Ha? Good morning! Sa lahat po ng mga silingan natin dyan, ha? Ito, magandang umaga po, ha? Si Mami Marilyn Gonzalez, hanggang gumising yung silingan natin to. Sabi niya, nang pinaka-Jason. Shoutout sa tanang sweethearts around the world. Magandang umaga. Medyo malamig yung umaga, Mami Marilyn, ano? It's a cold Monday. That's the reason behind this is dahil umulan ng malakas kagabi. Pagka medyo paggabi na talaga, ano, dyan ang bumubuhos. O, ga-aksyon ang kadulom. Tapos maya-maya, bubuhos na ang ulan. Well, sarap naman sa feeling. Kasi syempre, napaka-bed weather na tinatawag natin. Sabel, Pelinyo, Incenso, magandang umaga. Mga taga-Bulwa, Diesel Family, Incenso Family, magandang umaga po sa inyo. Habang nasa Bohol pala ito si Bing, ha? Magandang umaga, ha? Thank you sa always na pagpaminaw. Si Ma'am Rosaline Yeles Lavistre, magandang umaga. Maraming salamat din po sa inyo pangigiling. Hope you guys are feeling great back then. Alright, 5:47, another break is in here. Magbabalik ba tayo with more? Kaya naman, standby lamang mga sweethearts, panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Sa Bamboo for You, Noy P, ha? Sa second hour natin. Oy, magandang umaga po sa lahat ng mga nakahiga pa dyan. Hayag na, oh. Kala nyo ba? Matindi na yung sikat ng araw at magiging matindi ito sa buong maghapon. That's for sure. Alam nyo kung bakit. Eh, nakikita ko na po yung sun rays na pumapasok po dito sa building namin. Isa lang ibig sabihin yan. That's the indication. Alright, na magiging mainit na naman ang isang buong maghapon. Well, madali na. Pakasok na ha sa mga may trabaho dyan. Eh, mga wala naman trabaho, sige lang. Relax, relax lang. Tanong nga dyan, ilang taon ka na ba nagre-relax? Siyempre ba? Oh, sa lahat ng mga bagong gising, welcome to the world! Ay, pag-ising natin sa umaga, dapat una natin inuuna, hindi social media, ha? Inuuna ba dapat muna natin yung pagtingala natin sa langit? Kaya naman pagkagising natin, ang gagawin? Titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Diba? Sabi mo, thank you Lord for giving me the gift of life and for waking me up today. Diba? Yun yun eh, na pinakamahalaga. Unang-unang pinaka-importante at mahalaga sa lahat. Sa second hour natin, hindi na po mangyayari yung ating draw ha, sa ating yung mga winners ng bugas, ng groceries. Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Tako po! Baka ikaw na mabalat na mag-uwi ng bugas at groceries para sa araw na ito. Kaya naman, manatili na katutok. Hapan ayon lang sa magpaminaw. Itong mga sweethearts naman natin na nagtitext ngayon, isang good morning muna. Inasa Giselle at lahat ng mga kasama doon niya, Medina family. Magandang umaga. Mga taga, ano ito, Kamamanan. Ayun, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Speaking of Kamamanan, maraming nakikinig sa atin dyan, ha? O, dyan sa may Cronin. Yan, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Every Friday, nandyan ako. O, nagbabasketball ako dyan. Isang good morning din De Los Santos family. At siyempre ba itong si FOI. Yan, magandang umaga. Mga taga-kauswagan naman ito. Uy, Mendoza family, good morning. Maraming TY sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Ano ba rin yung mga plano para po sa araw na ito ng Monday, ha? Salamat kasi naman nag-start po yan sa Hard FM. Ang inyong araw ay nag-start sa Hard FM. Thank you so much for keeping us in the background. Hey, we got 18 minutes after 6. Ako pa rin to. My name is Jason Steele. Hanggang alas 7 ng umaga. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik ko tayo with more. Kaya naman, padayo lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We get 33 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Doing the RAP, that's my man, Skastically. And it's Kalimutan Ka. As a gitara tayo ng ating second hour, mga sweetheart. Hi! Good morning! Nakikinig sa atin at nagpa-birthday ngayon, 71st birthday, yung Papa George Inso. Oh, sa may Kapiston, Gauswagan, ha? Oh, si Sir George Inso. Oh, sa may Kapiston, Gauswagan, magandang umaga po sa inyo. And happy 71st birthday today! Galing po yan kay Mami Miriam Acera. Oh, dyan sa Kapiston, ha? Magandang umaga. Yeah, thank you so much for always listening. Again, and then, magandang umaga sa, ano to, sa kanyang family o Inso family at kina Mama Vilma ito. Good morning. Mama Vilma, good morning kay Jomar Mercy Canizares. Maraming salamat sa mga kinag. Ganun din ang Ocho family. They're listening just the same. Si Miriam pa rin yan. Magandang umaga. Ang Toski Car Wash Kibawe, magandang umaga. Bago lang may kauli, Gigan Jensen. Bawang wala na may nakatune in. Magandang umaga po sa inyo. It feels good to know that you're back. Alright, magandang umaga lahat ng mga motorista natin. Ibang araw-araw na sa ating mga lansangan, mga sayong kaya na good one. Yung mga maagang naningkamot. Magandang umaga po sa inyo. Ingat ha, sana naman ay swerte o ang ating pagbiyahe at ang ating pamamasada para po sa araw na ito ng Lunes. Oy! Yung mga babanggitin ko mga pangalan, ito yung mga nakadaog ng bugas ha. Pero mamaya pa tayo magdodro. Ito po yung mga kailangan mag-claim na ng kanilang mga bugas at saka ng kanilang groceries ha. Ito sa may Bonbon. Oy, congratulations ha kay Mary Jane Dabu-Dabu. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bonbon. Mary Jane Dabu-Dabu. Congratulations sa nakadaog ka o bugas at saka groceries. May talagang ID, dali. Punta ka dito. Ganun din si Adolf Rojas Adolfo. Ang driver po ng Trujillo Traxa Taxi. Trujillo. O Trujillo ba yan? Trujillo. Magandang umaga ha. Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi. Congratulations sa kadaog sa kaog bugas at saka groceries. Ganun din si Lorimer Sakala ng Kamamanan Carmelite. Lorimer Sakala ng Kamamanan Carmelite. Congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka groceries. At etong driver pa ng JK Taxi, si Marwell Echinique. Marwell Echinique ng JK Taxi, congratulations. Nakadaugsad ka. Ganun din si Alberto Burgos Jr. ng Bacongas Street, Lapasan. Alberto Burgos Jr. ng Bacongas Street, Lapasan. Congratulations, nakadaugsad ka ha. Ganun din si AJ May Perez. AJ May Perez ng FS Catanico Gusa. Congratulations. At si Edenir Amogis ng Zone 3 Canituan. Congratulations. Yan po yung mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas at ng groceries. Valid IDs lang yan para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Hey, we got 36 minutes after 6 o'clock. Pausing for another break here. Magbabalik ba tayo siyempre with more? Kaya naman, sweethearts, padahayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oras ni 93.7 Hot FM kagayan. We got 9 more minutes before 7 o'clock. Sugar free, ha? Medwin, no, that's evidence L. True faith yun si Medwin. That's always brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Mama SI83, nakikinig sa atin, ha? Magandang umaga, kinagagang na Sigi Kapaldo. At ang kay Ivy Ondayan, magandang umaga, grabe ka in love. Sana all. Oh, magandang buntag, ha? Maraming siwa, tiway sa inyo. Si Mama Christina Maramag Bukidnon, magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyo pagpaminaw. Para sa, para naman, mamigay tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw, ha? Siyempre naman, yung mga kanina pa nag-aabang, grasya na ni. Alamin natin kung saan area tayo pupunot ang ating Beno Manong winner. Ruleta, select! Andito po yung studio namin sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Napakaswerte, Beno Manong. Driver agad, napunot tayo sa dropbox ng driver. Taxi driver, ang pangalan ng taxi ay Botodi Taxi. Botodi Taxi. Ay, ang pangalan ng driver ng Botodi Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Michael Ganohon. Oh, Michael Ganohon, congratulations, ha. Nakadaog kang bugas, nakadaog kang groceries. Valid ID lang. Makiklaim mo na ang iyong papremya. Samantala, ang ating The Prices Rise Overload, ating sangatin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Pause for a break. Be back with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Can you feel my heart?
4: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito ang mga headline ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, mga susunod na ICC arrest warrants agad na ipatutupad ayon sa palaso.
8: Kampo ni Senator Bato de la Rosa tutol sa paglalarawan ng NBI na armed and dangerous ang senador.
7: Sa balitang nasyonal pa rin, PNP tiniyak ang seguridad ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero.
8: Headline naman sa ating balitang lokal, Act Northern Mindanao tutol sa itinitulak na naval base sa PVDEC.
7: Pa rin, fertility rate at teenage pregnancy sa Northern Mindanao patuloy na bumaba.
8: At ilang transcracting program.
7: Samantala sa ating balitang lokal pa rin, solar plant sa Tagaloan na formal lang pinasinayaan ng FDC Green.
8: Headline naman sa ating balitang Bukidnon na 20 barangay sa Maramag negatibo sa ASF. LGU pinuri sa maagap na surveillance.
7: Samantala naman sa balitang Bukidnon pa rin, 51 centenarian sa Bukidnon nakabinipisyo sa cash incentive program.
8: At mahigit 30 friends rescued isinayla lalim sa iklip sa San Fernando.
7: Sa atin naman balitang Mindanao, curfew sa ilang kabataan sa Davao City, mas mahigpit na ipinatutupan.
8: At headline sa ating balitang international, Putin tiniyak ang pag-anti sa ginawang airstrike ng Ukraine.
7: Sa balitang international pa rin, arms sales ng US sa Taiwan.
8: At headline sa ating balitang sports, North Korea nagkampiyon sa Asian Women's Champions League.
7: At sa ating showbiz balita, Rico Blanco, bukas pa rin sa pag-ibig at sa posibleng pag-aasawa.
0: Heart FM Balita.
6: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Mayo 25, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
8: Nel Arshaga.
7: Ako naman, Mar Lauren.

o pagtaka sa mga personalidad na posibleng mapangalanan sa mga susunod na ICC warrants. Hindi Castro, hindi na kailangang dumaan pa sa lokal na korte ang ICC arrest warrants dahil malinaw umano ang mandato sa ilalim naman ng Republic Act No. 9851.

0: contractual basis ang naturang payag ni NBI Director Melvin Mabitag at hindi ito makakatulong sa maayos at mapayapang pagresolba sa mga usaping legal na kinakaharap ng kanyang kliyente. Iginit din ang kampo ni De La Rosa na hindi umano self-executing sa Pilipinas ang warrant na inilabas ng International Criminal Court dahil umatras na ang bansa sa Rome Statute nito noong 2019 at wala rin inilalabas sa domestic warrant ang mga korte sa Pilipinas laban sa senadora. Binigyan din ni Tarion na hindi umano tumatakas sa batas si De La Rosa at tumaraan lamang sa mga legal na proseso sa korte kaugnay ng kanilang mga pagtutol sa ICC warrant.
1: Araw sa atin, 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa anay ng ating balitang nasyonal. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang seguridad ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Inikasunod ng mga ulat ng umano'y panggigipit ng iniuugnay sa kampo na negosyante si Charlie Atong Ang. Ay kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., prioridad ng polis.

0: 7:27 na nagmamadaling kumbaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Samantala, sa ating balitang lokal, nagpahayag naman ang pagtutol ng Alliance of Concerned Teachers o ACTA Northern Mindanao. Kaugnay naman sa planong pagtatayo ng naval base sa loob ng PBDEC Industrial Authority. Ito'y sa bahagi naman ng Tagoloan, Misamis Oriental. Ayon kay ACTA Northern Mindanao Chairperson Roland Cruz, matagal na umanong tinututulan ng kanilang organisasyon ang mga kasunduang may kaugnayan sa magpapalawag ng presensya ng militar ng Estados Unidos dito pa rin sa Pilipinas dahil sa umanong hindi pantay ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyan din ng grupo ang posibleng epekto nito sa hanap buhay ng mga manggagawa, lalo na sa mga empleyado ng Philippine Sanjay Steel Corporation na matatagpuan naman sa loob ng PVDEC area at naapektuhan ng kasalukuyang investigasyon sa kumpanya. Iginiit ng act na mahalagang maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa at iba pang sektor na maaari maapektuhan ang planong proyekto, nasabay pa rin ang panawagan para sa mas malalim na pagsusuri sa usapin.
1: Heart FM, balita!
2: Samantala, patuloy na bumababa ang fertility rate at teenage pregnancies sa Northern Mindanao ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa survey, umabot naman o bumaba sa 1.9 ang average na bilang ng mga anak kada babae na may edad 15 hanggang 49 na mas mababa kumpara sa 3.8 ngayong taon. Bumaba rin sa 6.4% ang teenage pregnancy sa riyon mula sa dating 10.9%. Gayunman, nanatili pa rin ang Northern Mindanao sa ikapitong pwesto sa mga riyon na may mataas na insidente ng teenage pregnancy sa bansa. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula habang National Capital Region o NCR ang may pinakamababang kaso na nasa 1.8%. Ayon sa PSA, mahalagang ipagpatuloy at palakasin ang mga programa sa family planning at reproductive health upang mapanatili ang pagbaba ng kaso sa rehiyon.
1: Heart FM, balita!
0: Araw sa atin ngayon, 7:29 na nagmamadaling umaga. Samantala, sa hiwalay pang balita, nagpahayag naman ang pangamba si Luz Miminda Escobidal, presidente naman ng PN Roma Canituan Transport Cooperative o Pontransco. Ito'y kaugnay pa rin sa mga problema ang kinakaharap ng ilang transport cooperative sa ilalim ng service contracting program. Ayon kay Escobidal, naapektuhan umano ang hanap buhay ng mga driver dahil sa mabagal na proseso ng sistemang ginagamit sa programa. Bukod dito'y nakakaranas din umano ng aberya sa mga transport service devices, particular sa QR scanner na ginagamit sa pagre-record at monitoring ng servisyo. Dahil dito'y umaas ang grupo na agad na matutugunan ang mga teknikal na suliranin upang hindi na maapektuhan pa ang operasyon at ang kita ng mga driver.
1: Heart FM, balita!
2: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, pormal na pinasinayaan at isinailalim sa operasyon ng FTC Green Corporation katuwang ang PhilInvest Development Corporation ang kanilang solar power plant sa loob ng PVDEC Industrial Authority sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang kay Juan Eugenio Romas, sumasalamin ang proyekto sa matibay na pangako ng kumpanya sa pagsusulong ng renewable energy at pangangalaga sa kalikasan. Dagdag pa niya, bahagi rin ito ng ambag ng kumpanya sa layunin ng pamahalaan na mapanawag ang paggamit ng mas malinis at sustainableng pinagkukunan ng enerhiya sa bansa. Inaasahan namang makatutulong ang solar power plant sa pagpapalakas ng supply ng kuryente sa riyon at sa pagbawas ng pagdepende sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagsulong na mas malinis at mas maayos na kinabukasan.
1: Heart FM, balita!
0: Para sa ating yan, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantalang sa ating pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: Paramount Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balita natin na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
4: Aras sa ating iyaw, 7.33 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasabaybay sa ating Heart FM Balita.
3: Heart FM Balita.
4: Live pa rin tayong nababanggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM ha, sa Kalakang Bukidnon. Tayo po'y nababanggan via Heart FM na 3.7.
3: Heart FM Balita.
4: Ganyan dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababanggan via Heart FM na 2.7.
3: Heart FM Balita.
4: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood. Nasa may story nga lang po, yung ating live ano, wala pong sa aming wall. Kaya kung maaari, puntahan po ninyo yung my story ng aming pong page. Alright, ang ating mga pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
3: Heart FM Balita.
4: Sa lahat ng mga makakapanood po ng aming live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
3: Heart FM Balita.
4: 7:34 ng umaga, play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@popcore.ph.
3: Heart FM Balita.
4: At ito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
3: Heart FM Balita.
4: Nagnegatibo sa African Swine Fever o ASF ang 20 barangay sa Maramag matapos ang isinagawang aktibong surveillance ng Municipal Agriculture Office. Ito'y mula naman na Mayo 5 hanggang 7 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Local Government Unit o LGU, malaking hangkabang ito upang mapigilan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng ASF na maaari makaapekto sa industriya ng pagbababoy sa bayan. Pinuri rin ng LGU ang maagap na aksyon at maayos na koordinasyon ng Municipal Agriculture Office sa pangunguna ni Armand de la Cruz kasama si Johan Vincent Obedenso, mga kawani ng Livestock Section, Assigned Agri-Tags, mga opisyal na barangay, Provincial Veterinary Office ng Bukidnon at mga magsasakang nakiisa sa isinagawang surveillance. Nagpasalamat din ang LGU sa liderato ni Jose Joel Drumal dahil sa patuloy na suporta nito sa mga programa upang mapanatili ligtas at malusog ang livestock industry ng bayan laban pa rin sa banta ng ASF.
5: Samantalang umabot na sa 51 centenarian sa mga senior citizen na may edad 100 pataas ang nakabinitisyo sa cash incentive program ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon. Batay sa pinakabagong datos ng Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO hanggang Mayo 21 ngayong taon. Ayon kay Ellen Solomintao, sa kabuang bilang, 35 dito na buhay pa at patuloy na tumatanggap ng benepisyo kung saan ang pinakamatandang kasalukuyang benepisyaryo ay nasa edad ng 106 years old. Samantala, 16 na centenarians na naitala ng 2025 kung saan 12 ang nanatiling buhay

0: Kumanta.
1: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang bukid noon, isinailalim naman sa profiling at aplikasyon sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ang 37 friends rescued sa San Fernando, Bukidnon upang matulungan sila makapagsimulang muli sa maayos at mapayapang pamumuhay. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng 89 Infantry Battalion, Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at Department of Agrarian Reform o DAR kung saan tinalakay at sinuri ang kanilang personal na kalagayan at mga pangangailangan. Ito'y para pa rin sa kaukulang tulong ng pamahalaan. Maaaring kabilang sa matatanggap ng mga benepisyaryo ang financial assistance, livelihood support at iba pang serbisyong pangkabuhayan. Ayon sa mga kinauukulan, layunin ang programa na patuloy na isulong ang kapayapaan, reintegrasyon at pag-unlad sa mga komunidad ng Bukidnon.
0: Heart FM, balita!
1: Alay 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
0: Heart FM, balita.
1: Dumago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, balitang Mindanao.
2: Mas pinaigting naman ng mga otoridad sa Davao City ang pagpapatupad ng curfew ordinance para sa mga minor de edad na bilang bahagi ng kampanya para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa gabi. Nagsagawa ng operasyon ng mga pulis at barangay officials sa ilang pampublikong lugar at pangunahing lansangan. Ayon sa mga otoridad, ilang kabataan na lumabag sa curfew ang dinala sa barangay halls para sa profiling at counseling bago ipinatawag ang kanilang mga magulang o guardian. Layunin naman noon ang programa na maiwasan ang pagkakasangkot ng mga minor de edad sa krimen at iba pang panganib sa gabi. Patuloy namang inigayat ang lokal na pamahalaan ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at makiisa sa pagpapatupad ng ordinansa. Inaasahan na makatutulong ito sa pagpapanatili ng disiplina at seguridad sa lungsod.
1: Aras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
1: Tiniyag ni Russian President Vladimir Putin na ito ay gaganti matapos sa manong atakihin ng Ukraine ang dormitoryo ng mga mag-aaral. Aabot sa 18 katao ang nasawi at 42 ang nasugatan sa pag-atake sa Starbolsk sa Luhansk Region. Subalit baliwanag ng Ukraine military na kanilang tinamaan sa airstrike ang Rubicon Drone Military Unit na matatagpuan naman sa Starobilsk. Binigyan linaw naman ni Putin na walang anumang military facility sa lugar kung saan nagyari ang mga airstrikes dahil hindi pinaghahandaan ng Russian President ang kanyang mga sundalo o pinaghahanda ng Russian President ang kanyang mga sundalo para sa kanilang pagganti.
2: Samantala, kinumpirma ng Acting U.S. Navy Secretary na ipinagpaliban muna ang planong pagbebenta ng mga armas ng Estados Unidos sa Taiwan. Ayon kay Acting Secretary Hung Cao, ititigil muna nila ang nakataktang pagbibigay ng $14 billion na alaga ng mga armas na binili ng Taiwan para masiguro mayroong sapat na munitions ang U.S. military para sa Epic Fury operation sa Iran. Paliwanag pa ng U.S. official na magpapatuloy ang mga pagbebenta ng kagamitang militar sa Taiwan kapag itinuturing itong kinakailangan ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang U.S. State Department at Pentagon kaugnay sa naging komento ng Acting Secretary.
0: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
1: Sa ating balitang babalagasan, nagkampyon ng North Korea sa Asian Women's Champions League kung saan sila ang unang sports team na bumisita sa South Korea sa loob ng 8 taon. Tinalo nila ang Tokyo Verde Belleza ng Japan sa score na 1-0. Itinuturing na naging susi sa panalo ang Negoyang Women, si Kim Yong-yung, na siya nakapasok naman ng goal bago ang halftime sa laro na ginarap sa Suwon City sa South Korea. Ang women's football ay siyang itinuturing na pinakamalakas na international sports ng North Korea kung saan regular silang lumalahong sa mga kompetisyon sa Asia o maging sa ibang bansa. Dahil sa panalo, maglalaro ang North Korea sa FIFA Women's Champions Cup.
0: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita!
2: Mukhang hindi pa naman ito naiiwan ng eroplano pero ipinahagi ng OPM singer na si Rico Blanco na bukas pa rin siya sa posibilidad ng pag-aasawa at panibagong relasyon. Basta sa tamang tao ang kanyang makikilala.
1: Nako!
2: Sa parayam kay Tito Boy Abunda, sinabi ni Rico na dati inakala niyan tatanda siya

0: isa. Ngunit ang bago ito matapos ang ilang naging karanasan sa pag-ibig.
1: Aba!
0: Aba, pinado rin ang singer na siya ay kasalukuyang single. Ngunit hindi niya isinasara ang pinto sa muling pag-ibig.
1: Uh-huh.
0: At iginiit na hindi dahil sa pressure o edad ang pagpapakasal, kundi kung tama ang tao. Matatanda ang huling naging relasyon niya ay kay aktres o sa aktres na si Maris Racal na nagtapos noong Hulyo 2024.
1: Ayun! Di ba? Oh, di ba? Talagang yung Maris Racal. Teka muna, si Maris Racal ba, sino bang karelasyon niya?
0: Ngayon wala.
1: Wala ngayon?
0: Wala. Ding ano na.
1: Hindi natuloy yung kay Anthony.
0: Wala.
1: Yung sa pinsan kong isa?
0: Oh, si Jenny.
1: Oh.
0: Eh kasi si Anthony ngayon, nasa Hollywood, gumagawa rin ng, unti-unti rin gumagawa ng pangalan doon sa Hollywood.
1: Mm.
0: I think he will be starring in a series. Mm. So, I think makakasama din niya yung ilan sa mga Filipino actor and actresses na nandun. I think including Miss Princess Punsalan.
1: Mm.
0: Oo, na-active ngayon ha. Active si Miss Princess, pero doon nga lang.
1: Sa iba
0: more
1: ka siya?
0: More on sa US yung kanya mga project.
1: Abay, wala sigurong offer dito, kaya doon muna.
0: Yan ang ating hindi matiyak.
1: Nalalaman. Sige.
0: Pero ito kasi si Rico, ano siya very private when it comes to sa kanyang love life.
1: No, dati pa naman eh.
0: Oo. Ito lang kay Maris Racal yung medyo na sensationalized.
1: Iba talaga pag ang mga artist na nagkakaroon ng relasyon, nagiging controversial din. Artist na eh. Isang may tuturing na icon.
0: Ng OPM. Ng OPM.
1: Naman,
0: ngayon kasi may ano siya eh. Alam mo ba may acting project kasi itong si Rico.
1: Kasama si Sue.
0: Buti
1: na lang may ano na, buti na lang engaged na yung si Sue.
0: Oo.
1: Di ba? Kasi kung hindi, malamang, di ba? Malamang sa alamang.
0: Oo, yung mga pictures pa naman nila, yung mga videos. Oh. Kung hindi mo talaga maiisip na, pero sweet tong dalawa, may chemistry talaga.
1: May chemistry. Okay, sino ba naman ang hindi mafo-fall dun sa Sue Ramirez?
0: Ay,
1: napaka-hot naman din talaga. Di ba?
0: Ito din si Rico Blanco.
1: Oo. Oh.
0: Sana. Hindi pa huli, Sir Rix.
1: Imagine Sir mo naman, ha? Yung mga nakarelasyon lang naman, nakarelasyon lang naman ni Rico Blanco. Ayun pa, ha?
0: Sa mga
1: kasabihan. Siyempre, Casey Concepcion.
0: Yes.
1: Alam mo ba kung para kanino ang kantang Antukin?
0: Para ba kay Casey?
1: Casey Concepcion yan. Ngayon, alam nyo na.
0: Di ba? May mga trivia.
1: Search nyo, dali. Nalalabas sa Google.
0: Very Rico Blanco. Kasi si Rico, may mga kanta din siya na inaalay. May mga, hindi ko nga alam kung ano yung mga title. Pero yun sa mga karanasan niya sa pag-ibig.
1: Ay, talaga. Ay!
0: Lalo sana na all. Nag-River Maya pa itong si Rico.
1: Magaling magsalat, eh. Lalo na kapag ka-inspired. Pag inawang ka ng kanta ng Rico Blanco, alam mo na. Alam mo na in love siya sa'yo.
0: Parang ano ba yan? Parang si Taylor Swift.
1: Yan, mga ganyan tipo. Diba? Kasi syempre, papaandarin mo yung creativity mo.
0: Correct.
1: Diba? Yung feelings mo, ilalapat mo sa song. The rest.
0: And I was given this opportunity to really see him in the flesh. Nito mga nakaraang buwan.
1: Diba?
0: And to see him perform really was, grabe. Iba ang Rico Blanco.
1: Iba yan.
0: Diba?
1: Asya. Sige. Abangan natin ang susunod na kabanata sa buhay ni Rico Blanco. Salamat sa inyo, Chika.
0: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:45 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin nga si HBGJ Tagalog 2 ng Abdul Hakim Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Yes, Martin. Kapiston area. Napakaluwag pa sa ngayon ang RM Pilaes crossing ng sa Pedro. Okay pa naman. Sa Bengo lang, diretso. At dito sa ating Punto de Ria, napakaluwag ng ating Punto de Ria. Diretso, papunta rito sa Tikuan, hanggang sa Pataguin sa Belis. Okay naman, napakaluluwag pa ng kasana natin ngayon.
1: Nandiyan ka ba sa may patag ngayon?
3: Wala, nasa Australia area ko ngayon.
1: Okay.
3: Dito ko sa traffic light.
1: Kumusta dyan? Kumusta ang sitwasyon ng kalsada dyan?
3: Okay naman, stopping ko lang. Okay naman, maayos naman.
1: Dahil bukas yung mga traffic lights natin. Bukas yung mga traffic lights. Anyway, may pasahero ka ba sa oras na ito?
3: Meron, kasi sa kailan ni ma'am.
1: Sige. Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you very much, HBG J Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi para sa Heart FM World Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Araw sa atin, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga baligta para po sa araw na ito ng Lunes, Mayo 25, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga susunod na ICC arrest warrants agad ay patutupad ayon yan sa palasyo.
0: Kampo ni Senator Bato de la Rosa tutol sa paglalarawan ng NBI na armed and dangerous ang senador.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, PNP tiniyak ang seguridad ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero.
0: At headline naman sa ating balitang lokal, Act Northern Mindanao tutol sa itinutulaf na naval base sa PBI. Videk.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, fertility rate at teenage pregnancy sa Northern Mindanao patuloy na bumaba.
0: At ilang transport group nangamba sa service contracting program.
1: Sa balitang lokal pa rin, solar power plant sa Taguloan formal na pinasinayaan ng FDC Green.
0: Headlines sa ating balitang, Bukidnon, 20 barangay sa Maramag negatibo sa ASF. LGU pinuri sa maagap na surveillance.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, 51 centenarians sa Bukidnon nakabenepisyo sa cash incentive program.
0: At may 30 friends rescued isinailalim sa eclipse sa San Fernando.
1: Sa balitang Mindanao, curfew sa ilang kabataan sa Davao City, mas mahigpit na ipinatutupad.
0: At headlines sa ating balitang international, Putin tiniyak ang paganti sa ginawang airstrike ng Ukraine.
1: Samantala naman sa balitang international pa rin, arms sales ng US sa bansang Taiwan ipinagbaliban ayon sa US Navy official.
0: At sa ating balitang pampalakasan, North Korea nagkampiyon sa Asian sa Women's Champions League.
1: At sa ating showbiz balita, Rico Blanco bukas pa rin sa pag-ibig at posibleng pag-aasawa.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin alas 7:49 na nagmamadaling umaga. O yung mga pa-shoutout natin, walang gaano kasi hindi nila makita eh.
0: Oo, nasa stories po yung ating
1: nasa
0: alive.
1: Story.
0: Oo. Pero meron naman tayong mga shoutouts dito from Ma'am Jean Garcia Candia.
1: Mm.
0: Ayan sa lahat ng mga nanonood ng fans ng Heart FM watching and listening from Candiaville, Kanituan. Magandang umaga. Thank you po. Ayan. Mm.
1: Ayan, Ophelia Restore, magandang umaga. Mga Tagalog ito, Promise Land, Makasandig.
0: Mm-hmm.
1: Oh, thank you.
0: Magandang umaga, Galens Family. Thank you po sa inyong laging pakikinig.
1: May announcement na ako dito, ha. Ito, announcement dito, may naiwang ORCR. Oo, dyan sa, isang taxi. Ang, nakasakay daw siya ng taxi, galing Kauswagan. CDO going to Taguloan, Misamis Oriental. Red ang color ng taxi, Mirage, G4. Abay, extra lang daw yung driver. Paano nyo nalaman, extra lang?
0: Parang relievo.
1: Mukhang ka-relievo lang. Okay, ang driver nag-relax sa... nabilin sa likod sa taxi ang akong bago na panaclaim na ORCR sa kanyang pickup na Chevrolet Colorado. Sana all. Gihapit pa na gani na.

0: Yung may-ari.
1: ORCR.
0: Ang ako kung may nakita kayong ORCR sa likod, alam niyo hindi naman siya inyo yun.
1: Oo, ibigay niyo naman.
0: Kung ako may-ari eh. Mahirap paggawa ng ORCR ngayon.
1: Correct. Magandang umaga din kay Sir Wilson Roda. Maraming pong salamat ay kinig sa atin. May mensahe siya dito eh. Mensahe lang natin. Mula din kay Mami Marilyn at kay Papa Ru. Magandang umaga. Thank you po sa inyo lagi pakikinig. Lagi yan si Mami na sa may Zone 2 si Carmen. Maraming salamat.
0: Si ha? Mami Marilyn Charm. Miss Tisa Gonzalez.
1: Ito, si Ma'am Roxanne Macha din from Kamamanan Carmelite. Ayun, sabi nga pala ni Sir Wilson, Roda Senior, ayan, from Di Colores Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon. Diyan sa may Will Roads Car Rental. Maraming salamat. Thank you sa inyo lagi pakikinig. Shout out to Mami Amy Balumadres, Timfa, John Olandres, and Alcolea Capio, Balansag, Timbal. Family listening in from Mami Roxanne. Yo. Maraming salamat.
0: O siya. Sige. Oras natin. Alas 7.50. 10 minuto na lang. Alas 8 na nang nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga smart partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castillo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Birch